0: ang kaya ni Dewa jang angsur.
1: Don, aji nga ang malu. Apo to ang ngaradan beli ni?
0: Yan malu di, malu di.
1: Yan mulah-mulah nanti cuma nyemakris.
0: Sesai beli ngorin, yan mulah lakan meragam gaya do. Ane keras kayu ini lan dingin aja makajan. Adi deh, adi sila darmoi Dewa. Nang udah ay Dewa ngunus keris nih.